0: Region, kaya nga ang mga isulit, siyempre maagawin ko rin, ari-arin, ari-arin, dani, amin dani, parang.
1: Kaliyan, pada kayo. Dan pasi sa atin. Nila may puri, nila may yun. Puri ng gumbo yun. Hidong parin, sa talagang yun.